ai, puku oe te hōtaka, ka pai. Ko puta ngā kupu, ko puta ngā kōrero, engari ko te mea nui I hinga te wahine mamāwhero.

0: Koho ki mai anō Ngāti mā heoi, etahi he kanohi hou. Engari karongo tonu koutou i te wairua pukukata, hea ha ai, koe nei te hōtaka o ngā hōtaka ara, ko puku hohe.
1: Wairua!
2: Wairua!
3: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Ka inga rua, te nunui tapu waha! Wai ora! Wai ora!
0: Karoko koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Hei aha kia mingo kata koutou i te kāinga. Nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ki te sima tuatai, he kai tū matarau te wahine nei, ka whakatangi rakuraku, ka inu i te wākotahi. Ai, wākotahi, oi atu, ko pānia papa. I tataharia te tangata nei ki te whare here here i tētahi pō, i te nganaia ki te kuhu atu ki te whare o te haumihiata. Kahai! Karau te paku mōheo, makoutou te
4: tāuatahi.
0: Jeremy Tātere McLeod. Ko te kinatana kai pai katoa, waimare tātou kārehe kinai, konei te rangi nei. Hei, kei haunga katoa tia te whare i te patero. Ko Kristen Ross, tēnā koe. Ki te tima tuarua, iaia e tamariki ana i panaia i te kura tuatahi. Kai perai!
4: E aua,
0: engari mātua mā kia tūpato. Kei tāhai tētahi i o Tarauiti. Leon Blake. Kietahi tangata ko te tino ingoa o te tangata nei ko mihini. Hea hae, e ai ki anātou he mihini ia i roto i te wharepaku. Ihinga kōmene. Tēnei mea te haunga keke huama, tēnei mea te turuturu wera wera. Ae huama anei te whakatīneratanga o tēnei kupu. Pātara Berman, e mihi ana kia koe te prātara.
5: Ngami, ngami.
0: Kia ni te mai e huama, he katakata te hārea ki nei. Ko te are tāwera tēnei e hika mā. Kia ni te mai. Nā reira e huama, kia ua tu tātou ki ngā mahi ko te whakatātai tuatahi, ko ngā whiwhiwhi. Nā reira, kai te mōheo koe pānia.
3: Hai, heri te tonu ne.
0: Kotahi te karu, kotahi te karu.
2: Kotahi te karu.
3: Kotahi te karu.
0: Ai, karawhiua.
2: Tangohi o mōhiti, e tori
3: karu. Kahi wanawana a manawa i te tā whanawhana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ko lātou te iwi hi hai amalala nana. Kupuhou.
0: Tātere.
6: Kahi wanawana manawa i te tā whanawhana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ko rātau te iwi hīhā mana mana.
3: Pare.
2: Kāwana, e hari te kāwana.
6: He kāwana, koe rete kupu tika, Mr.
0: Reo Kētika. Ai, ture ture. Tēnā koe, Kristen.
2: Tānui te tāwi kite.
3: Kahi wanawana manawa i te tā whanawhana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te haimana.
0: Hātori! Tata. Tata rau atu.
3: Parangapanga e kukuhau, parangapanga.
2: Tau pranga.
0: Apai, Leon, ko tahi te karu.
3: Hurihia ne, ko tō nono hai karu.
2: Kahi wanawana manawa i te tā whanawhana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana o rāta i te iwi hiha mana mana.
0: Te mihinga,
5: ata
0: whakaaro.
3: Kahi wanawana manawa i te tā whanawhana. Te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ka rāta i te iwi hiha mana mana.
0: Tino pai!
2: Oho rere ana mātari.
6: Mehe tino pai tērā.
0: Kei a koe te wā.
5: Ka hi wanawana a manawa i te